0: kuna mumrovu ayon sama adumni adoi ayon sama ebradi ebradi mayem breyi enyo kwata osu ahime mwono kayen ma isu
1: wawahi
0: yefa anige kase ebradi wayo yampa yedawasi